kirindo yang chagam gar ja chur jam nu chi chi ya yo yo chagam ka tarang dun la yang cha mo sto hob ji la nya ma ji ta ya yo cha mo mo na tarang chin ta yang te ni gam ko ra ta chi ri ya Namastah zir jau ta sa cha ye Yang cha ma sam cha sor ga di ta ya Yang ma cha stong sam sa cha ta Yang ar jam na ra ta di ja di ta ya Tha kha li nam kha ta la vi ti Nga ma du ga ma ra ro ja cha ya na ya Wargo pursa na ta ngom je chi Da shim bu da la pe je chi chi ya Sun ngom bu da la ta ngom je chi Stan ju ke wong ka lo je chi chi ya A nam ka la vi ta ti shung la Mgan ta mu mar du lan rom je chi chi ya Khera ta mug langa ta sa cha ye Yanda rasta gatung ta mu si la ya Yasta zi mugati ta ma zum na Yasa chine kwa tung ga le che ya na ya Yola si thug go ta som je chi Yanda mi sem ka no je che ya na ya Li tak sam si na ta ya ji mil Hal ko na na ve ya wa jim chi khe ya Ya ma ku gla la ta nil wa me Nga siya kar la na ten da chi ya na Tak zi siya kar dan ba gada ta lang e Chia chang ga long chi la ro ni Gama ka ra ta ga dik tang ga la v lang mong e Sanyin kalang kastolan jo gono ka lab nang munga iti Tani yang kani munga yani Mun tongshchung hrtakla chakir ka Kamagda jam nora nyamta Hwa argupo thamchi ko Khunga agdigdi Arguchi shukshuk ka Chewa hrkandan chanchil Khorsam zo kangrar nini tangchi Arzong manjir tongkong hrtakmo zong tay To nora nyamta Khonan ghritakdigi Vzatong ka chowa hlatang nyamna dikshami Gamgara thamchi ka chen dhan zi di Ghanamni charche zang sala shtikhang ji Damnu ka lotuk zang Mabdi na zika khchik jang mekara Gojian choju me nuka tindir Mon tongshchung hrtakla ka Da hlamag che monda saga shtikhang tang nyam zi di Da chidi na nyam di Mon tongshchung hrtakla chakir di Khtam alayarn ghalag ndama Malan khtam chin rama Tun kachin tsik waso Tun kuwa yo naga Ghalanda Мон тонсчон хтгалаа цагэр гэрэнгэ.

Hala ala ala mu ala di le le ya. Ya ta la la mu ta la di le le ya. La ya cha sa wa ka ru ri che ne ya. Ya ma che ne gla che ne se na ri che ne ya. Ya wa che ne la ni che ne ke ba ri cho le ya. Jil la ma ye damar kum chori sama ya. Toye mala glo na chula ri jala ya. Sanda ye sa ngu ma shiri na ya. Da mu yil la tam shukta jiri la ya. Yama kub shir ka nira jig sa jiri la ya. Yama mura naga ganda sa jiri la ya. Naga zanzi sa jantung sa jiri la ya. Yama jartang zamu tuji sa jiri la ya.

0: chirin rangzum ni chir chenpon de ma bjiri yasi kukhe. Tani le tu ra minhe, xionghua, hualong, mengzong, barzong, kjianza ge xingtong zong dar kuar zong di chakchir de ma bjiri yasi kukhe. Tamni shangchen nang kirkisa kagzian tangan choni na ganam tongwa ni khchin mungwa ge nam shindare. Tani chi rangxing ge mkachung zog taga diran ge nam shing nesan de jikti yong na sarang sa kende diran ge khchin mungwa ni chir chung chung ba piya nam shirin dir jindag zhochang gortke inge bchikichini gortke inge nye tigre. Ladu sa kende khchin mungwa ni chir chung chung ba piya nam shirin dir jindag zhochang gortke inge bchiksam ni gortke inge nye gare. Qtelin kandi qannam rabani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga juzhani gortga inga nyer nire. Gongxug sa kandi qtin mongani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchikchikini gortga inga nyer ngare. Dabzhig sa kandi qannam tangwani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga rgani gortga inga pchir gare. Yishu jirgig sa kandi char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga nyer nire. Arma ching sa kandi qannam rabani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga tigni gortga inga nyer khare. Tanshing sa kandi qtin mongani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchiksamni gortga inga nyer ngare. Na gormundi char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga nyer khare. Tatung sa kandi qtin mongani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchiksamni gortga inga nyer ngare. Stongkul kisa kandi khitin mwani chara chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchikichini gortga inga nyer nyeri. Rikambam kisa kandi khitin mwani chara chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchikichini gortga inga nyer chigri. Piyan kisa kandi khitin mwani chara chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchikichini gortga inga nyer chigri. Khutu kisa kandi khitin mwani chara chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchikichini gortga inga nyer samri. Minkha kisa kandi qtin mwani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchirtigni gortga inga samchari. Hualung gisa kandi qtin mwani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchirni gortga inga nyerchigri. Xiongha gisa kandi qtin mwani char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochang gortga inga pchongani gortga inga nyergari. Tiringa sankan haji tina chu tiring ha sikrung yirang singa nam shik ni chandip tingna da tiring nyangir naranda gomu yinaranda di sonji narang singa sa cha mung che kiri sonji na kirgi charan dan baab kio ni tani chu tukchir zoran baab jie ni dan damu ga nam shik ngonda la su kwanda yo kata khun yu jina chu tiring gomu gu war kum di sonji na yin dal da tu se yin min khu xiong hua hua lung mung zung bar zung jian za ga xing tong tong da kwa zin da tukchir baab jugun damu ga nam shik ngonda da yo kata da ga homi ga la kani ra ta homi yar ngab chan yab dan chi war namu zir yasi kukim di chenga da chu tiring nyang Gergawa arkam deyangsa nangal hobshuk say jindanda yishuk saakam mang chekhi ngolukwa pshangshuk tang temchin wulan lasgoy saakam deyang chir chenpo mbaab kiyoni namung nangsan da yokim. Dechenga chu derang nyanggir tang gungmugwa arkam deyang sonyi narang shinga ta saangnin dey taga pindarakan sonyi na shuk yama deyam razir shaykur ta ngipir da ta zaabzubra tangtala chunda hachanga chik ta chu longkur kwaran yogan naranda jirtang chu tan deyang saabaga maasana daun luga chimchang layana namuy naranda tan deyaw arkam dey ta lakpir ta zaabzubay chu hachanga ka chigim. Ta chu arkam deyang sonyi na chu ta charshunda hachanga gu gotiga warpum da muzre la chu charkha mun jin randa da da mu nang chen da ha chang mu da gotiga zna ran ja ya chen da ha chang mang ri ga warpum da muzre te chen ga da to por ga ni por tan di warpum de ta shung da ni za zu ra tong tra chun da ha chang ga ka chi ga da chu sang ni so su ga de khang ran ja ti tang dang dang ro ga da tang na chu le chen na tang ro pa ni tan da mu ga nyen shi sar wa in ran ja ni chun da na ying da chu chal gu la su ko shung gu nu warpum di kan da shi go ni na ta khuin jo ji na yang chu chi dan chi yo nu warpum da na long ku la su gu di na ko ren jo nu warpum di kaisil longkul las kunda yin kuna chinung ni ta ta song dana namu yin dana yin kanda shed goni na ta namu ngi tanda na ta yin ta jenshi las kunda munga kirga ti ngotul las kunda sheki oke te chengata namu kishuk jenshi las kundi ta tejin kirga nyamchukra torhnung dhavshi datangi ta darka jila jikanji junden soni na yin ha chenga kachiga
1: Жарига Аринчин ем бейер чихтиши, Кази Нуртини бейер чурхивши.
2: Сеха нюнцам дем, Захчилы цайданштан.
1: Се сацулыз на кубаби, Се лхмайо на елакир.
2: Аджанур лонштин зонжун, Сама чихси махтун.
1: Джуанчун зыбжилгин, Чызин муасайгин.

디 쳔쳔쳔 우라이할로 로콩하이 오예나고 오예

le yang yang le bi

0: 야 뉴니비 쭈꾸총총초 다스타치즈가 산지 능진반 덴기나 나총시비 가치크 찬총니와 티바가스틸린 리테나치 티바가스틸크스컬음 더블리다팅이 올라른가 나스템 르치잉그진 디한치닝이나잉 잠릉카르넙그 시중라 리중 망아스가 녜너 리 데랑진아잉아치 쳇데 티바가스틸크능아 쭈꾸총총 시갈 하모그시노가 나스템 Pagshi tang si teung se gono di shi nian yu yi. Dana chuk chung chung chung ma ge yung nian bi kaab se ar kwa xi si si ga zhemi da ting yi. Dan jina chuk mu chung chung si ga lhamu ge na htum chi xie ge si gono kaab ge cik nyam jir nang gi se htam ji geng gong jik waa sam di yi guz gi nian ni da ting yi na htum di nang na nga si go gono, xi gono ge nil gira lhab sha chasg jo ke yu ke di shi wa sam ji ge yi guaz ge tong go.
1: 뭐 청청초 지초 참마 데모이나 나노 템친종 진영 섭충거 서마 캐스컬 함지인 니다 지초 낙탐스그샤야 나 낙탐거 카샹아 버시 당신 태웅세라 하나 하나즈가다 버시 센즈그라 심 태웅세나 니욕 데니가 러스크르이나라 니가 안지그준그나 마라 심 태웅아 워스모너 워챠오그니가 승고 톰바세너 원정아그니가 진고 톰바세너 wo chunga gnyanga ami khchi chhu sener bhoshi ganda sama ndusun khwa zgara yarda sama saju mboro dnok khwa to ni kharka ka mapong zgan jag zener kharka ka rinchi ro wa zgan jag zener dani shin thyong sa sa song nu huni da bhoshi go di wo sa bu sa tong zga nyen chhi zga shin thyong sa sa ni shira yo thong zga da tsungo thomba gohi ama sa sa ni shira thona zwi no ra nong changa ra zga jima la go ma shi Dani yung shintiong go. Ami war jingo tonpa gohi ama lasani shira tona zibi nura. Nung jangar chag jime la go maas. Dani yung shintiong go. Ami shi chu gohi ama lasani shira tona zibi nura. Nung jangar chag jime la go maas. Dani ta shintiong go rang go go shi tang na aso chik diri cha tso. Waksan bu shay shok. Ndo say na ndo li ta bhoshi re ndo li bhoshi chang asong zik. Re cha bhoshi yu na me nu ta shintiong bo lang e. Di yar ganda sama ndo kisung kong asong nu ta mara shik tang e. Yar da sama sa jun boro do nung nu ta yang si chal ka jik tang ta fshira wa chong zik. Dani bhoshi fshira yong e yo chik yong chik di nu kong a shik jong rikisong. Ndo say na ndo li ta. Dani ta. O ta shintiong la sa ni fshira to nung na yin. Dun do li ta. Da ju jikin jo go dondili da shin tiong wo tso song sik. Dani da shin da zin ra. Nga ganda sama ndik sung kong a zon da mara shigi jo ke. Ya da sama sa jun boro dun on da yang sar kiri jo ke. Chi ta yedun che zgin zi. Dani da shin tiong go. Zhang argin chi che zg zi. Chi nga ta sa zon hu ni da nga wo xin bu chang ma shay jo ke. Dena da ni ga ju jikin jo zin. Dani da ni ga long a zgin nga song nu da. Xia bhaktarang chang ji duk. Danda kani, xia bhaktarang chio mara wubra, ngani ga jio la tuk sunzi. Danda xia bhaktarang mara yungi. Chinyo jio chizga tuk sunzi. Dani, xin tiong gandar zin. Nga sasa zonu huni ta, bhaqshi gong wosambu chang ma sali zhuk. Che wa zingu tunbayi, wanchong wa jingu tunbayi, wachong wa amir chi chinzi. Dani, bhaqshi gandar zin. Nyi, ganda sama nduk sun kong a zon ta, mara shiki zhuk. Erda sama sa jun boro dana unu ta yung, sisar kuzhiki zhuk. Kuwaata nikarkaka maipong zgan raga zinira. Nikarkaka rinchina wa zgan raga zin. Dini da, shabak tarangu, o, shintiong, choman zhig zin. Dini shintiong ga, magtaram charang, sisig zi. Chujab ka tabagda ngari. Chukarsang derang shia, jinani, shangu yinjo shunta, nga kwa zin riz. Dini da, shabak tarangu, jaa chikdi nu, nga ma tagban raga tomu, chal wa zgan zin. Din, nga zhig ka tabagda, shab jinanga, kha chama zgan riz. Tāngi chū shā mūhi, chīngā yārā sōrā, chakana nā mūkuyō, tōntak chāma tē khūchā, tītā chīngā chū shā kīsī. Tāntā yī, nīgī yāyā zī, yārā sōnu mūkuyō chō sōng sīk, tā nītā chak sīk nā mūkuyō sīk chāng wūk. Kā nīgī, mūkuyō chū mārā khūrā, ngā chū lā tīk sōng sī, tā nī mūkuyō mārā yōng wī. Chīngā chū chīsā tīk sōng sī, tā nītā shīn tī

야니니비

0: 看比西穷连心
1: 擦入一是当地的和浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑这么人
0: 那出那穷西比尔嘎擦的穷

0: Mexico?
1: Mexico, ta.
0: Temu chenzen na Mexico?
1: Temu chenzen dong men na.
0: Dong?
1: Dong.
0: Dong? Dong mar. Di na shkangtong zi na chizgira, shkangtong.
1: Shkangtong zi? Dong wu zi juankhang.
0: Dong wu juankhang, juankhang rima li. Temu chenzen na juankhang li ya.
1: Oh.
0: Juankhang rigo. Tani jamsu kizi na Mexico?
1: Yang chi kizna, ken abale.
0: Abale.

다다든베티기니니는총상신당이 독순당

Adadan bai tsi jigni nina sangul bai kam nirdin bai tsorong tsongurtam jirin tsuk lakhtar yil hankang ni jilin shunga tarna. Mandar zasim zhong yil ta lo ji jigdi si nina tsorong sarwara rongdag shil ji bai hidin man ni li ji dien tili tsukundi jadig shawa na tsuk deilag ngang bai jini wapa dang mungi wa ta zhongchir dang klab ye dang de kag jirga ga don bai hidin man ni li ji gim ku ngab ya lakta pa dang de tag jangduk si ni dang jekam kori nekong tong kong rgini yekur su shuk jadang jayo. Nishtung nyekhan lor mandar zasim zhongi da loji jigdi si nin chorong sarwa rongdag shi jibi hidinman ni liji rintil chukunda chonggu zamba ni zong damar gab zhigla baywa dang. Dena rangshanga zhikun chi chewa dang rinba qin towi hidinman na nangzhinga chongda zabji ke yinxiang. Liji nyamli dang hidinman na rintil dhuyma la jiri ji zhik jig jangga jangchen rinbi hidinman ni xiawi dhagwa shi jang yin. Nidin ngang chorong zhizhuk dang ezhul shiyo par maasil jinchi mei par hidin mana sochung ga talum jia jie te ngar li ngon si jie xin ni nduan pal shiyo. Nyangkalan jie ditu san jie xia car song lian cindy zomzhig ba nyangshim cairang dang zomzhig gan kirwa sonam cairang dang cho mo shil dar kilwa durji cairang chichib dar kilwa ngang chak cairang dang sonam rin qin yin cem gun jia ge tienan bi nyalim dag zhuan ba yin da de mo ki.

0: Ujina tondak shungla tondak chik tukwa nyi idali den gancha jerjani jerji rjimugun joji namugun yin kayo kuzeko ka. Odandagi datangi cher gambayana choko chong zhombayana choko longkor kornazgin na rolam denjagandi tohnang raksik chinan zinju. Rolam denjag sekunonda kargi mya rangshin kanga caisog denjag, tani hivcha zog denjag, tani yir yakab denjag tang rilayonu. Tih jenga ta tsangmaga longkor korkor tatsu longkornda jiga gorki yiju, longkornda dokunda jiga chamtan lingtan ganga nih gorju. Dadokunda ta tsangmaga semzinga cikin erimzinga bjoyin. Dina, daang di tsukka gunga, tangdi chamchung tang pjolam lecin, donchim danin jo. Lecin di somrig baram donchim bar, tamrin jabra somrig gankarwa tharja braki ra braki donribin. Tarkilwa pshiglo, chichib tarkilwa gangchag chayrang tang sonam rinchina niyin. Lecin dam sorgin shangchin tang ii sachum il hankanga rogribishinayin, nyankanan ba nirkibsav deymu.
1: Ngatsu jima tanezun, sachum ngatsu tang nyamdayo.
2: Zachimji nga tsu de tang yang char dung jung wur song shu xie jing yo.
1: Zachimji shimeng ji jir si ke gung tang yeng gen dan ke le xi yo.
2: Zachimne ya ke ke jir si cha chim yang la de chung ling gu ji ji zhi su yin.
1: Zachim ma la re ge ba dang zachim lu zhong xie fa zachim se song xie fa zachim song shu xie fa zachim wei shu xie fa ji ne nga tsu tai meng gen gan che yin.
3: Sorhun meksul menggugi kela tankil shidun. Mamang dasi chomra, sakang, dronkang susa meskun manjungi hivsha chedugdang, meskun shongkubja rangshub shetang. Mamang kangjugji tarlam jenni, argu shila dropi meksul menggug taji hivsha natsu hunjung shini. Waastanji jadigin charjig zugi. Aloshi dhigchi meksul denjigji dambil tang tenshang. Арготанг аргикунди мэ хармэ рэ тапафяки
4: хтам кэ бэм барэрин тичэм боджай
5: тичэм боджарэрин гэнжун чэ сэхтэм ян
6: гэнжун сэрхэм
7: Yan zashang sibir kabachang gargitin panchung namba tang longchun tang zhajin tang sankun lanji chanamba rka khamzang a. Darta kechak nyanlam tang jojin band, ngasu sorgun gyanruk nyanchin kong orkila longchun gong zhung shalang gilesan yin.

Teki nyansi ji dhikpa ta na sa di ci jini nying ga gomi di su jik jik tang karma nyebdan tang teki ya sa man gu ga cha di cha sa ki ji la po lam nyendub sa yu bi wa chang sa kheng shik ta me shun shun de ma nyebdan kelam da kura tang ma cha lak la me puk sur. Mungar me sa yu la me ma chang ma man kheng ta ja ni so ji xie jin yu sa di ci jik sim nying ga shuk bi di su lak jik tang karma xieb zi yi mi sa teki zong li anu tin doi ngin shun sar sung de doi jin zong yi la duk shib sa wu xie gi bi 次等

Sari mamang dwee khang ga cee jiga nye nye nye nishtung nyebze li sari sengjir tseng ga jing tsuk thoma di di dwee khun tang dwee khun na juan ba nye zhong yu chemo jiga jie dam tan zhong. Tang di dwee tsuk tang dwee ma nam ga sari war gila sa zhong ga sen zin shala gan da nye nyam da dam cha zhag de lingan karwa da di ji sa nyem khung pang ni awa ka dwee khun da dam tan zhong. Sari yakum chen tong khang ga zhag ba tar na awa ka na za chum zhag shtam zom zhag ayong lan khang ga kong ma yin xiang jig gob jil lo ni nishtung ju zhe li war sari chum zin bu ra london chum khun ga ngan kar nyong. Sari mamang dwi khang la donbi dwi mi lig ni ni gya zhe yo ba tang di nang sim chi jig sha la ga thai kar kong zhug xe ba tang sim chi ni sa khan dem ku zhug bi yin dem ku xe ba yin. Sari mamang dwi khang dem ki yin thwarim ayong lan khang ga da dambi ci jig ni na sha la ga mamang dwi khang ga di ma dan chir kong zhug xe bi mang tu kyab zhug xe ba tang da di war sari mamang dwi khang ga dwi ma chang mi mang tu la ayong lan khang di ke len to byo.

Ya tukuna ba tena terengge le tsun sarwan da ge chi tukmana nga chi loan pa chap chi lang wi nga mo nyar chi tukla khara se ni amang la sarwa zi ki chi ke nya gang su wi dar sir bu ne ta na sham ni ko du gnu gan sam bi la chi la ma ngi tu do ma ga lang wi ma il si mu se ni qala zi yin lan de yang terengge le tsun de jin ni sam bi la chi sa karwa am yang na kap ji mi le tsun nga ri wa shan kin chi tuk bu yo na yang Kamdi Tisutong Korkup Tamzin Shini, Lee Tsinang Paper Gap Sushi.

Yaa tukun naa baate naa warkumdi ngaa tsi Lamaa ngitubu doma ga ghalayang niyamundu Chichaganyagang suyidarsarambu juyil

0: Nga tsor tin chiba ne tamag ni yin bi. Dir jin ji cui chu ni kwa ke ba do zim shung ji. Ani se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha jir gom gi la. Pa mer zhen len je deng ji tab dan ba ne. Nam ying sen kum ma zhe ba re. Yar bu ce den ji wa chi chi sha ji di yin.
1: Ya tokona ba tenan cham de ni na ba chu ge ta kam ngo mi le sin di na sin khin che to ko skre wa ta ta la ma yang mu do ma ga la yu wol khawa chen la glas glen sa kunu ge ma lan da la sa ro se

yar te deng gu san kren lan gi te na ti ta ta na ba tsu gu san ji nop zi ma na na wa nong chung po ni ta tung gu li ci yin te na da ri gu li cun de jig de gyo yong ti tsu gu mong pu si me ki te na jig ntir nga ti le man zan ba ga lang bi nga to che ren di han dong yu su gu nu gu lir ki nyam mung tu tu ni pan cun na bi mung zi gu ju yil da ri gu li cun de gu sung du pa tong sum jing gan kir pa si rong ta si ra ta kil pa si gu Chachib taakil paa ngantag sarang tong solum rinchi ngiyin. Kab jimi lezi ngaa tsu yangchir ndum, tarak taashi bilakshu.

0: Suni Kartak Jali Dandar Shankin Nina, Danshi Antak Shergua, Tapton Serang Re, Tapton Serang Kartak Tanga Peru. Retina Tapton Serang De Myokchik Martu Mek, Kirkinana, Shatuk Yongyok. Ina Kernigi Dandar Shankuk Jozik Lakanigi, Nani Jalin Juiz. Re Danshi Kwan Di Tanghui Jozina, Murik Pesung Sojin Rigniga Kachin Rang Gentari. Sauza akiga marik phishung gargini da sojin gini na ni kachin ram jin chaju namozri ya chunin dandarin go sam dana chuk
1: origo taten tiran to jeker ka kong athra tangi ma jana ka mir do chena bjeri sokseru kudum tada tang da son dani na tik chu jer jena hilka sir nyan kur do na den lungi hataga nilka nyama her do ni sir ga nyama ran her nyen be ni wa de mi wer ge de tan be na zik tan ni keru chu nan dan yi da di tan bi chu ja tsel yi da di te ka cha de sha jo no chi mi yen zi sa ka mur gi zik ri ni hal ta shong wa nda kan chi na ram jen ga tan ni chi sha go na yen na Tenga sim sam bi tang na sir ga ga yo tik to bi tang na sir ji ga yo zer ji jem tan ti mi yin yin na hu ni ma ya long sa ma ti mi le zi na pa sa kang ra ka ru ho ti im to sa na di pam ka po tang ma ru sir to ka m zi sa na di pa ka kang sang kar mo zab ja ka ga ran go na di wa ta ja ta ta hu nyang gan zam ti li na di kung na hu yo di nyang ta ga yam di ka nor wa lag na di war na lu yo di im tan del tang sir na ka la mo di ognam bang odir nilg tang tang dina sarung she dig ka ba shanna pairlung a mig de me haniram kar chal chi ge da tab ji go dar ka chal chi ge m de timira ka ga mig chale adan kham chun dan da chana tum dan da yo sana ghyar dagsam ge ghyar ji o jo ge ye karo ma jam chun chali ge dagsam ge ganzi mar chat ke ye mar chala ga rab sig da di kar kar kar ka se mor gun a nya ge ba tab ji da ma tang a ji sunam ge che ma m ne su qil je ma za da yo di san gyer chano kang thuk zeli wo kawa chano thuk thuk zeli arja kar mag chigal ha chigen ni san ba la chig thar chigen ni shang man jer kas kar ma atan yan ni ngo man jer kal gzan kan ba yan ni mal gi rang ga shor jen zig ni phar ta shang wa nda se yan dong ge yan zan chung khir chmi da di di ta ni khala kar se mo ta mo san bo chim gza ba kan wo nyam ju yi kar wo lam dang tsag san bo chim gza ba kan wo nyam za yi da di Te tsang mi taga kaxin kurlo yi dadi, kurlo yi yuskurli yi dadi, nim nyeb zi na lama da khumbo yi khanga khang zhig na lhan khang dam chong khang yi dadi, mi ranga ma chi na xia na ma chi ga, kar argang ni mam to na xiong ni mam to gab zi dadi, mi an goshkim chaksam sa latar xiong sam yon na yi dadi, nga tsu tun sukun to mi lhafsha yon na zi, hama av zangu, songskal yon na zi, jerkab zangu, satam on na zi, di stang te tsang mi li tong u shi na gdang ga na zi, sim tong u shi na chuli lak na zi dadi, Тэр гэргэс чичи идади хтос чикэн цой нагав дэл чикэн яма хэркэв чиг дади сатан сэн дунгэ таг чигэлэн чи идади жанга шоржэн гэригни казажэн на чиг жава конжэн на чиг лэкэр симоэн на чиг тамона ба на чунда чимири зина ранг ранг ранг тасони айертикви шоурэн нюр нюд гэдади дэр чиви гаму чан зим зим гэдади Shirfak maatir, shagar fa maantura rang rang rang rang taso ni shang ho rang tilab suq suq idadi. Te tib shuqa fam jurkar jay maanzim, son diga caga maanzim, harchun yungo ni jim chanti miri zir jo tayin. Yinnaam ta tatsu yinnaa ji miri zisak, jikten shabay chika jang shangab jafshat tigmi togo ni tamca manjirak sirka tikhanga waso karu tiyo ni. Ngubshirag mero tukaw dako, lak waso karu tigaw dako ga. Ngo mo kertanga tantar, jeb chab kertanga tsemdam, chok kerg jagar jangshan, nyagchan dao ga kalu. Gadao ma tab kertangdag, dig seru oka tamka, tamka gmaru stiba stawa ga. De sekuk manjung shigmo shabak tamga pasa ga. Yerndana chimili, zina nga tsu ranga yang, shorjintaga paltav shimu yagtan huyenda yang. De longlong bapi chiu ngo kung zgin yana, yang lag jibi jiong khanga stawa zgin, nag dungo wom dung stawa zgon nari. Chiu cherong jiong kung zgon nari. Sandani chimili, zina ngo mokkir makchika hongu soso, kang saklam makchikar deyil kakanda. Nirda makchik vlami lhardi dge, xikna makchin gwari kuka dge dadi. Kang sanki kar mok dung zomi, ngu gheral ngu mo trap dge dadi, chi hobji kango gag merchi gai, di ma tsak kavlanga shchatawa. Ma mobji gtaloga nakshi gai, di ma tsat kango gan zamri gai. Kamaab tabka hana rang zom zge, xeq maab zongan doa rang zhig zge, kirfi rang shig zge, kambu rang bel zge dadi. Yerndani nga cho changmi te, mandi chimili zina namshinda gergumbaga gteirna yinna, malirambo chinda, tanchanga hama gag nang nari. Jontang zirko jo rangaranga zago nari. Yenna kastak nimi chenpo reyak tanda dindi istang suni. Dehtak shara jari ra pamri yo juri. Ma omo seri da guadi yo juri. Tak shara zikam dhanjam naktam yak chukni ga lorji yo juri. Lam kar

0: Among chun chowi, yang hnyang li shongwi, alang ngab de mu. Among jia lu tang arik bari dolwi, gari sen tsar.
1: Among ji panur wang zu ta denbi, gawa zhuba. Chun chin darin zir jin ta zhabi, sabi tsar khag. Chun chin dara.
2: Zatsi denbi nyang kun zhubu namba. Zerga tsungina, nga tsu rung shuk sa chandar dar chib chi nu ga semu warga khi nu cheng ga rung shuk chana lingu nu ga nye ha cheng ga mung ga. Shuni nga tsi nye mkhchik ga hua lung zung mangchula rizila tsukpa ga langvi sa la la sergu nu ga zergan da la sanshi nang ju yil.

0: ཟབ ཕ བི རྒྱན ཆ ཡིན
1: དེ ཡེ ཏོ མོ དེ གང ཆ ཡིན
0: ཟོག པོ ཆང ཆང ཚོ

Teki nyansi ji dhikpa ta na sa ti ci jini nying ga gomi ti su chik chik tang karma nyebdan tang teki ja sa manku ga cha ti cha sa ki cha la po lam nyendub sa yo pi wachang sa khang shik ta me shun shun te ma nyebdan kyalam ta kura tang ma cha lak la me pukusur. Mungar me sa yo la me ma chang ma man khang ta cha ni so chi xie jin yo sa ti ci jik sim nying ga shukpe ti su lak chik tang karma shib zhi yimi sa teki zong li anu tin doi ngin shun sar song te doi jin zhong yi la tuk shib sa wu shi gi bi cil tan.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
1: ཡ སེ

0: Dengar sangkun lanjut cenderung bab demui na cecik tiftarim sorhun na jangkung jemchen kang workalo longchung cemchung tang jolam lecun la sambar gabsesye ngah tangdi lecun donzun batang somduk batam jen cebin. Di na tangdi cemchung tang jolam lecun de zamba chungo niyugaro zamba dongui na johui esibra zamba niyab jatam hibshain. Shuni kicu terang zamba dongu johui esib ke zamba ni dang asikjuil.
1: Jul hui chema chungsum la chum chil chatang ran paio. Jul hui li shib.
0: Renyan kanamba dina terang chamba tongo jo hui shib ka chamba dina nga nga si solo org rang chung kala gwinan zong mamang cham kong ga cham kong chanang rumba jilda tangi ata gwinan zong gong akong ni shong nuga njam jil don chin kor kong gan cha ga soji damu ga jojiz goruk siyo dina ta jojin da chi shong ni na yang na ta njam jil don chin shong ji ga ata gan chan da jing ni saz ga yoni na jima nga tsu jia chi long rong mga tsukun da tang dar tawa ga kargi ata soji zing na choko joji ga chwa ni ata rang rang ga kong kong zga nyam jo go ga di kor kong reo ka kargi bja cham ga tam bib kong tag zga dor nang ay go ga di kor ni ga chu jilin zgil ya cham kong demu
2: demu
0: अरे दिदाना ता तेरंग चोखे शिप के संबंध ना ता सोमा कोनी फैन वरंगली कुनन गु वाकुन दनी तान रमजल तोनचिन जिक स्टोरेज शोनी नमु गु जोजिस गिन से कोका
2: अरे
0: दिदाना ता चरतंग रमजल के तोनचिन जिक ना ता कप तुते रमजल ने तुपा यंगी या यंगी यंगी नी तक जाली सारा गरे दाना चोको देना ता चोजिन दरता उस गन सोंजिन ना नंग ता चोपा जोया जिन ना चोको यंगना ता तोदग शुग नी गि सोसो वरा गंद छज सोजि छज गुली ता चो ममंग थमखना योनी ना से जिरला Tani mamang cham kanga ta jojinda chi takab chani na chuti korni khabda zingi na.
2: Oya, ta tungu mu inzi na ngi njamzi tonchinda ga yung tang tonchinda chazga shungdu ta chik she ju yil. Tani ngi ngi che kori nyinga yung tang chahi tonjibu doji zi tiksha liu jo mu, yung ta ta thoma zinzu yin yin. Ta inzi na ta ta san yung tang tonjik laka ni chahi se konu ra tonjib se konu nda nige alongkorko ri song tang ta alongkorko tonchin shong tang zi. Alongkorko tonchin shong nuga jik ni ta njamzi nyan tukpan da tukunda yin yin toni da li nginzi yin u tar na ta tonjib inzi na ta san ga tonjik shong tong nundi ngan xo u kagi kagi. Tamni chashi injina kirgi tasang ge tondog shongdu gunda gangan thawan da dogunda kirgoga tamuzgra tarata tasang tondog khuro nu balang khunda dogunda ge ta alang khurko doku ngoma injina ta dorji se konunda shigra te masul ta tondog khuro nu balang khunde ta zangkhik ge nyengog da dogunda yang pelmek ta chi se konu zangkhik ge nyengog se konunda ta yashki kishali una yang ta jo chang shen se konu tara Tamni along kru jemba u jashi ke kru nu galang kunde ta jashi ke nyengku ra chungli ke nyengku ta chungma pelu ni matu ta nyengku ko din nang ni yang agil meka. Ta ga jini yung tangai chumzin nak sanji kanga yung tang sanji siwa ta na ta ta sang ke tondok nda shung utali jashi inji na arumba gawa ga mishchung ke tala yung tang tando ka. Te masu ta ta sang ke tondok nda shung utali kargi yung tang karga shawa ina chuka lishkan da tukunda lima atum nuga nyuma nda yung tang jara nyekhe ni nyibjara dinchan da tukutak jilo ka. Ta ra ta kargi mankang ni dal datang ta kargi ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ta tondog ndum ndum shung da tang da jumje ku ton chin ndum zur da ge jini yong tang da jumje ni tok ba ge yinge ton da tang tondog ta tok chu chi tok chu zig ndum ge ra yiz ge re charam tondog ta tok ma chu la da ma chu ma mo chum khang ge de yong tang ya ra ti gi dali de ton da ta ta sung ge tondog ndum shung nu ge jini ta rong de chum khang ta wo jin ji na tondog ndum yong tang shif shire ko li ta ti yong na yong tang ja shi se ko nu da ge ko ta sung yong tang ba ge wa ge yong tang ndum mi chin chap chin ge khu ta da ti na ko de tang ta ni da tang ཁོ་ཡོང་ དང་ མིས་ཅུང་ གཡོང་ དང་ གོར་མུ་རა་ ད་ད་ ལིས་ཁ་ལི་ མ་ཐུམ་ནུ་ གོར་མུ་ དང་ནི་ མ་ན་ར་ ཨ་ཚ་ཁ་ ད་མ་མ་ཨ་ཚ་ ཁོན་དེ་ ཡོང་ དང་ ཡིག་མིན་ ཁོ་ ཏེར་ གོ་གེ་ ཁོ་གོ་ ད་ད་ར་ དམ་ནི་ ཡོང་ དང་ ཏོན་རུ་ ཡིན་ཅི་ན་ ཡང་ ཁུ་ཏ་ དང་ ད་ར་ ད་ཡོང་ དང་ ད་མ་ཆུ་ ཐུམ་ཁང་ ཡིན་ཅི་ན་ ད་ཚོ་ གཞན་ཅིན་ ས་ ཡིན་ཅི་ན་ ད་ད་སང་ གོན་ ཇམ་ཅིལ་ ཉེན་ ཏོག་པ་གོ་ ད་སང་ ཏོན་དེ་ ཉིན་ཅིན་ ཡིན་ ནུ་ ཉིན་ཅིན་ ཡིག་ཅིན་ ད་ར་ ད་ར་ད་ ཡོང་ དང་ ཆམ་ཅིན་ སན་ཅིག་ཁང་གོ་ ཡོང་ དང་ སན་ཅིལ་ ཡིག་ནུ་ ཡིག་ཅིན་ ད་ཏོག་ན་ ད་མ་ཆུ་ གཞན་ཅིན་ ས་གོ་ ཚོ་ར་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Tamanik sambamu injina yung tangi tuntun chikhtung nipjara abjit batukuna. Tan daga nani ertankili inuina alankur kori song jamjit tuntun siyong dali pariwala nopara tamta siyong tangna jaten sawuta yung tangi jamjit la denjik korka jachim rata tasang tuhama mochintin jakab ga mountain chumyong ga nona tankili yonu ga tuntun datag jir zong data kirgi yung tangi chintura ata ingin jata tsuma harsira yung tangi kirgoni tamuzgira. Tamani tuntun chikhtung nipjara gaga lakani shachu injina ta yungtang kate chedduk nga injina chedduk yungtang arangi yungtang alankurta dukuta ta nye jemba ayan nanjama yangmana tilagni gomu langa dalni arangi yungtang te koshchili kishak nanjama kate tamu idali lankur nyataga kori sumu tondag shungtang na ta lankur kornu tatukuti ingin yuna ta nyataga yungtang nipurta karga chintsuk ingin tatukuta karguga tamani yungtang lankur ka duku nguma tatukuti ta sanga tondag shung ono gunde yong tang khirge rang tang na yang chuan chao no ta khu jigna khirge yong tang lang khurta nya jen ba yar tang hari chara khirge yar kori ta nya te yong tang lag na lag tak cha chang man na jama ti chang thong jog na jama te yong tang ta jen ba ge chi na cha tang ta khirge yong tang ya lang khur kor ko no man chung no ge tam ta yo no kha ya ma ye da li yong tang de lang khur ga ji ge da le lang khur to chin ja tam ta shong tang na ta chu rang ge lang khur ga to ko yin bi ta ni chu rang ge yong rang tang ni yong tang gan ja tam ta khir go ge ji tam zu ra ta ja yu ke cha chung ta ko ni she ko no da chu ra
1: Tsorhun meksul menggukui kela tankil pshidun. Mamang dasi chomra, sakhang, nronkhang susa meschun manjungui hivsha chedugdang, meschun shongkubja rangchub shetang. Mamang kangchukji tharlam jenni, argu shala dropi meksul menggukui thaychi hivsha natsu hunchung shini. Waktanchi chadigin charjib zuki. Aloshi adigchi meksul denjikji dambiltang tansha. Ar guo tang ar gi kong li ma kharm ra ru thapa pya gi. Jia chim xi xia.
0: Re chen long zhong ma tina gong ni da jiu hui shi bu ge chan ban di nang rang li bin nen zong gong a kong de ni xiong nu gen. Zhim zhil duan xin xiong ji ge da dou dou so so gen gan chi ge kor ge zuo ji. De mo ge jiu ji zi zhang yi da teng yi da jiu jin di tan ni tou dong o ma meng chang kheng ge da jiu jin de gen gom ji ge war sim di zha chu zhan ye shi bu sa wu yi de ni den hong la so kan sur de li yi de jin tem ryo ge ker ge san ji li kong ge san ji li ye ke la so ka di zhong ha meng chen tin ja ke ge mong tun cham zhong ge ker ge a da ton chin so so dan bu ge ton chin so so ril da teng yi da ton dong de yu ga jian bei ta ke jian ni de mo ge jiu ji zi ge de dang na da da ke sa cha kang tang gang zi ge na dan zhim zhi ge ton chin chen ma chong сам жигрени решёнга даванри тондгын динаныян гмыксык кичвша гоназга хэнжүг дина алонкора нинсунг гэргэ мэнэнара яңнати г ти ханчиг алонкорнд удаккурангай мэнэнара дамугэртан даниян жигни чичу маман чамкан гэ тахчүлэг гүр тацудан ганчэг шугны зэгэн ганчэ жену дашакока тидана чорэнг тавша иньямнюнг зина чок яңна маман чамкан нинд дан датав г тахчүл ину г жож даму яхвэ жердэтэн та тэрэн г цамбани вэ пячэм кипша г цамбани нанга та жачи ронг маман цугар жима тан жэмжил тончин тан релдэтэн тан дишшун дэни чи ням жогоса торнын игоса кантыгз гүнна тихкорни кабдазгина
2: Oya, ta kong ge juhun de dong de jer zong de ta yang chi xian na ta jin de mo mo chom kang a yong dong zhen zhe dong qin xiong ji ge dou de pan chin wa ge yong dong gan che gen de ge shu ge suo ji ma ma ge ji de dong ta de ni xian de bi ji ge shu ge ni yo ke dong mo yin ji na ta yong dong ni long kur ke shu ni yong dong long kur ge ni nu ge ji ni ta ta ge ni shi ke kun zhong song ta de ge de ma ti de dong yin ji men ni da zai shi ke nian gu ge ni chong li nian gu ta de ta yin ji ni ka chong ge ni gu ge ge de mo ka chong ge ni dong na ta ji ni yong dong dong 더 제마 총숨 쳐득 숑당나라 그럼 추월은 땅니 어떤 관절 그 종근진나 죽었다 청나용 땅 산이 뜸으그라 아니야 뭐인지나 다 추월은 크크도 고진 비차니 치니 버터는 걸은 크트도 그 땅이 젠바야 거리 치용 땅다 샘충 진나 치가 잡주는 게 시기 그거 그거 좀 진짜 들으지나 다 회정나 치용 땅은 크트 체리 송 땅에 청통 죽는 년자마 더니 용 땅에 얼음 크크 럭트 같은 맞는 자마 니 용 땅에 젠바티게 야달이 게때 뜸우 그 칸이 용 땅 돈덕 숑 땅나 다 추월은 크크도 yin bi chani chuorang ge yin yo tang ta ge shu gong gan chi yo ke ti xian ge yong tang zai ki nian gu zai na chu ge chong li ge nian gu da chong ma cha chong ge ni tang ta rang ge lang kun da tu kun da ni yan ba ma yi ra da li ta ton ge ra tun da shong tang na ni yan ba ma yi ra ta ge ji na ta ji ni yo tang ya cha chong ge ji ni zai na chu ge cha chong ge gan chen da tu kun da dan da le ku ri chuorang tang ni chuorang ge sha ni de mu zi ra
0: re re re kwa den chi Yanyan kanaba dina terang ga chamchung tang cholum ga lechen di nang ah da soma kong ni nam solo or gilang chung khala gwinan zong ba mang chamkhang ga chamkhang chan ga doma jil da tangi da gwinan zong ga nga kong da ni fiong nu ga jimjil toon chin fiong ji ga da do dhug shug ni ga so so ga ngan chi ga soja di kong ni ga chu jilin yin dari di dang na dan da tang dar tau ga kirgin jimjil toon chin da da sa cha kang tang kang zgi na miya sa tang sa zgi na da mung da fiong masa pa maari chal masa pa maari Di shenggi nga tsi jindang ngan tsuwa ga chwani ngiyor da kargi di tandi tohnang raksak chin na yi juu lakur da kargi jachi kaluwa namba gan di tandi tohnang yi juu nda hachang gachi buri. Da khuan juk jinak chiga tani chang tonga longkur kur ma nyinu, longkur kuri chang tonga ma nyinu, nyen ka ga ngani longkur kur ma nyinu nda da tsangma ga khinari. Di anchi ga da khuan juk jina terang ga juwa jindai nani fshanu. Longkur zgi nina kargi longkur di tang reo ga nroo dhig cha tsang rib juu yang na longkur dalar gonu ga kargi ngiyora yuopshil ndazoo chi cha tsang zgi nyo jina. Da nirkab nirkab ka khuam juu tando song chong chong zga mafti da tanga ta khuen chog jina longkhor zga nyo nan di shokko ta soma gong na fshay kono nyen song da cha chang zga nyo ju di han chik ta khuen chog jina jiga tangshkab ag chu nyer dhul ag zhong nam nan di la kani longkhor a chak chun dhan da fshong dang na da longkhor ag nirkab ka lam khat dhani dhig go dang na da longkhor ka ngab jiga dhe kargi nyen da ga chelan chog ju gar ngiyo da mo yang nam bah na tsuk yo ka da la sokka yang jiga cha chang zga nyo ju Dē māyīn bī tā lōngkhūr gā khir gī mērchūn rā mērg rā dā ngōng gō gā chū chē tā tā lōngkhūr gā nāng dē tā tāng shkab dā mū gā jīg mērg sūn chā chī rāng gōng nā chok gō chē chōng nā chok gō gōp chū lē nā chok gō shī gā shtab dē dā mū yō gā dē nā rāng rāng gā lōngkhūr nāng dē jīg mērg sūn chā chī rē zū shī gā wī jīg nā dē yāng rgēm chīn chē bū yō nū Di anchi kata aga chio longkhur korna zgi yannar jindang longkhur korku jiga kargi gongshi yokwa chakhan jiga jimda yang shiga khanda gachi yaga. Da khuan jiga jina longkhur korchu wabtag jiga jina anja yang na yaryo na harsara khachok kor tatsu kargi shoktunga logda jiga ju ndala sukwa gongshi yokwa zgi toktunga longkhur jongor jiga gani chakhan jiga ju da yang shiga khanda gachi yaga. Di maayambi da aga yarka aga dirkib cawa chiri tatsu longkhur korna ndani jiga jiga Barnin chenu rang ganin chenu gar ngiyo dazu marchir ju dakhwe na miya chartaw dala sukwa gar ngiyo dazu marchir ju dayang shiga changma gar zamnane guni tondag zgiri. Tam dur chali shana nga tsu miya satang sazgi inna tam miya tsik kanggu karchela maafsuk digab sugi digna chin helu kagab sugi nang ngalang yir gung chanyil yi tam bambil mbongbong yi inun da da changmo khotab dey tanggan tsuwa zgi, dey shchik kan tsuwa zgi, yang na dey nchik kan tsuwa zgi kachirri la. Dey dang na da rang rang aji khwamjur nyag zgi wana yang na rang rang a gurmu zgi yoji tatsu da Nda tang dar tawa ga kargi wu denchik tang wu dey tang tang rila wu nugu shawa. Yang na longkhur zgi nyo nara ta kargi longkhur ka wu denchik tang rila wu nugu shawa nru wu dhigandar rib ju nyo wu nyo ju. Ti maayin bita ta suma gongni fshan nugu chu longkhur harsara yar kunu di shungda na yang shiga nyam jogu ga. Ta longkhur zga yar nara ta chu parilwa te la longkhur kor ju ga lagtag yomil ti hanchi ka kargi chang tong yomil la suqa na antani maayir kung afti dali sara gara ta go ga. Ta maayin na ta khuan jug jina tondag shungda tondag shik tuga ni dali den gancha jer jani jer je rjimu gan jo je namu gan kayo kuzi kuka. Odandagi datangi chir gamba ayna choku chung zhomba ayna choku longkhur korna zgin na rolum denjag di tohnang raksag chinan zinju. Rolum denjag sekunonda kargi miya rangshin kanga cay suu denjag, dani fcha zuu denjag, dani yar yakub denjag tang rila yonu. Dih jengi da tsangma aga longkhur korkur tatsu longkhurnda jiga gorki yiju, longkhurnda dogunda jiga chamtang lingtanga gani gorju. Da dogunda da tsangma aga semzinga cikin arimzinga bjoyin. Dina daang di tsuka ganga tangdi chamchung tang jolum lecin donchim danin jogu. Lecin di som ᱡᱩᱜ ᱯᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱤᱱ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱨᱟᱠᱷᱤᱨᱟ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱫᱚᱱᱨᱵᱤᱱ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟᱯ ᱥᱤᱜᱞᱚ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱟᱹᱱᱤᱭᱤᱱ ᱞᱮᱥᱤᱱᱫᱢ ᱥᱚᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱟᱴᱢᱮᱱ ᱦᱟᱝᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱚᱜᱨᱵ ᱥᱤᱱᱮᱱ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱤᱨᱠᱤᱯ ᱥᱟᱵ ᱫᱮᱢᱩ
3: ᱱᱟᱥᱩ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱷᱱᱮ ᱡᱩᱱ ᱥᱟᱴᱢ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱱ
4: ᱥᱟᱴᱢ ᱡᱤ ᱱᱟᱥᱩ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱨᱫᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱵᱟᱨᱮ ᱥᱚᱝᱥᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚ
3: Zatim ki shimung ki zirsi kheagang tang ingin nak tangkla si yun.
4: Zatim na yakub ki zirsi jachim yin la, gyechung lingu ki chi jigsu yin.
3: Zatim malar garwa tang, zatim lobzung shepa, zatim sasung shepa, zatim songchub shepa, zatim vishu shepa chi na nga su thaymung gan gancha yin.
1: Sormun meksul menggugi kela tangkil shidun. Mamang dasi chomra, sakang, ronkang susa meskun manjungi hivsha chedugdang, meskun shongkubja rangchub shetang. Mamang kangjugji tarlima jenni, argu shila dobi meksul menggug taji hivsha natsu ngunjung shini. Waftanji jadigin charjig zogi. Aloshi adigchi meksul denjigji dambil tang tenshang. Арго тан арги кунди ма шармра дэ тапа чаги
4: Beijing 제디슬 제르그인
5: 소는 워스클 롱친
6: 소문 워스클 롱친

0: ade chob nam ban chen tong ge yang chi ge chu lo to so nam bam de khapr ge lam nan de ba thok ade lo to so nam bam ni ge khapr ge cha na ge chi da ta ge ra ke lam ge gang ge cha ta mo
1: ha
0: ade ta na ji da ge kham chu ta ni man the de khap da shi ra chuk
1: ya ge ta ge ta kang ge ngi ji jo su ge ni jong ge la kan ni ji na tang ar ge nyong wa zo nu che ge re jin ta rangge tang ni jong su na tang ni jong ek wo sori ta tu ta rang ang mi ni ge rang da ti ta tu ta nya ma che mu ge de go rong ta ton ze le ye ji na pa che ma chu ji me ken do chi de re
0: ya ri
1: rang du mo ni ge se ju ta che mu ge la ku she go ge ji na ta so mo an dra go ga sta go ge ta ni za so da ni rang ge ge na chu ge yang na chu gi ge go chi le na chu ge te ta chi gi ni ge an dang do zo te ni ni ge din na ki tijing ki ki shim shim da te shi go na te da li rang gi shok kan thani ta rang gi jo su ge di kon te char ji ge shi ge thaus lin ju ta ta ki ka chin ge ye sam ri
0: ri
1: ta mo ri ta ri ta ki ri ge mo chi
0: ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ lob chan son jinara mgi tari tani lo tog rang rang son jinara de jin de songi rang rang che li de ko chule ko no de jilun de ek jig tani shera lob jong shera yong chi ko chule ki ran ding e thala zge zge shok ka tg zni lob jong e ko gen da zong e thala yang zge zge jing ba pa e chon da zo ko dik ngi thani mgi so ri ti jang da chen amba zon son jinara yang da chang ge ngi jong ge gorm da jili da tang e da ma ong rang ge lob chan ni da rong lob jong ge ngi ten de ma pa i ko shok ran da ge ka shok ra da so so ngi thala zge zge chasar kundun bapaya chundu zuha chunga ka chenburi kwa chenshi di na chena baga terang lian sandab yili tali rana ngi zhunga sonu ga gorm rao los chitan da zungi tani yachin yang kena ba kawdari yil khabarta ta maungwa lo chukna ba zo ngi zhunga jo go nanda so su ngi tani chiga nyamju gui gosa tor nangi gosa kandari yoyin nanda so su ngi tani kawdari nundala nyang tukpa ni kwa chenshi shini ngo
1: nyaa
0: nyaa nyaa kub demu
1: nyaa
0: demu

0: 시샤영 초구 치사
1: 오로르그 르지아츠는 옴사
0: 단투자 잔품을 고사
1: 르몬든지 르지토사
0: 오로르그 담비에 담가

0: Ari topung itun dorji ngonchala lensin nga shinyunga.
1: Yega.
0: Sacha kangin. Bardung gari. Bardung gari topung itun dorji terang lensin nga shikton nga gasa sha. Chondana chawaz ga nga ko dujja chere jinyungo.
1: Ya.
0: Chawa tong mo zuko khetsin dago. Yopak samra mepak samzi namoz tsaji yo gata khiga
1: Yopak sam
0: Ole yopak samra mepak sam
1: Tö machigo nanga tisana chodore
0: Ya nanga ngi chokhardu sha ko la khe rafchang ho mo ngaji yo ta ni chami tagchigra Tad dinana yopak samra mepak sam gananga yopak chigra mepak chigtari ya tag jambani ga khiga La kherf chang ngo mo ngaji yo ta ni chami
1: Ko ga tko ga da
0: Tak ko ma nyon ga go ta ta ko ta Ko ma nyon ga Ya dinat jiga chir ga chir ga ch
1: Ya jiga
0: ta Ya ta jiga chir go Rigni chewa nga kankang re?
1: Rigni chewa nga u? Rigni chewa nga u ka re? Nantun rikpa chigre?
0: Yari, nantun rikpa chigre, tani? Tani?
1: Koko, nantun rikpa chigre.

0: nangtun dhik bachik dhe dhani kong rik dha?
1: Ya,
0: ta taung tera zhigashir ya. Ya, chawa aksamba manyungo. Hrtsawi khatuk zhe kong kong rik?
1: Khatuk zhe?
0: Hrtsawi khatuk zhe?
1: Kar, sir, kamar. Ngombu churi.
0: Are, karu, siru, maru, ngombu churi. Are, te lan tamno hachang zhik ya, chawa zhoa manyungo. Zhuamung chok tam khuiz ndago, tam khuiz ka tsikang ngay ma ngay pshil jima chay khik tigo. Lu hui lab di na khay lmab di.
1: Lu hui lab di na khay
0: lmab di. Lu hui lab di rong khay lmab di. Tani shak zinir?

Tidana nga shik tangi ta chwaan di lende po nugu chukpo namba nga shik kondar. Tamartung uchu lensin di nyang kondugu chukpo namba gira yang chwaan chukpo nugu kap tondi ta rang rang gu chwaa di chigizg sawo yi nyan di lop chung yi di na di ngay tanara yang shu jinghi gu kor rang gu di jinta nyam chukko meni yang di jinta hi go ni chwaa gu chwaan ni namo gu chwaa ra karkar yo gu di jang ganda zon rang gu chig lop chung randa yi atuk ta yu ha chang ka chenpuri. Ya chukpo chu demo yi na 喂, 阿哥哥

0: Tami kiz na membari la. Jamsi kiz na chizre.
1: Jamsi kiz na shinda.
0: Shin.
1: Ptin.
0: Ptin mara.

0: Mojiga.
1: Wamba.
0: Wamba, ri, wamba ri. Ri. Ri tab ja puri chita kona tsugo no go khawi wa ma de tong kr korlo jam tsna wamba xernya. Da chub ja puri la. Ri. Ya tani towa ti lan tam no hachang dik tani. Zhongguo Gongchhantang zignu go lon zhe song zi. Ta towa chu ti ni char song zi. Tani ngonju kna ni ni ma hi ta. Tani ta chi kona chere zhono khets go la zi. Ya kheta hi. Kheta hi sono cho shar ga ngani wa ko ti ko. Khel ka ngan da?
1: Khe nur ma song long
0: ache. Ole nur ma song long ache ge kwang. Mahi ga? Che en dewa yo na zi ya. Che ge chaz le wo ge? Chiyaga chizgili na chukka. Mbachi li na chukka ara.
1: Onwa.
0: Oli onwa li na chukka rila. Tani onwa ta, ta chizgi goga?
1: Ta.
0: Aha. Chizgi gozi?
1: Bagu.
0: Bagu ga? Bagu na, ta chitar tindang jobra ya. Onwa ta khunshuk jina bhegwana ngana Akhche tar kaam gavzhig Tani te avdagyi Tani ta kheri yungi thapka gatar Tar te avzhig Tani ta Ta thapka nanga tel Ta te igoga Ya ta Nur maasung lunga akhche ga kwanza na Ta ahi ka kelin
1: Karabad

0: Chadurdi?
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ta. Tamar. Mokiga?
1: Tamashi tabu.
0: Yata gopa me kitang icho karkun ego?
1: Ya.
0: Normasun longak chege kwanzana onkari, onkahi.
1: Onka mashi.
0: Chu yugan genzi?
1: Runga chanza.
0: Chanza gara. Onka segunu mokiga tapka ga kongotana ta kirge nyi desa ga onkazi. Nanga onara, rimara tartab ligi chukunu ta chi erga maam nyongzi ga?
1: O, argi nyongzi.
0: O da tari ya. Tar dinang te onara tartab ligi chukunu ta normasun longak chege kwanzana segunu onkari go. Dinyang taga dinyang onka se nirgo.
1: Ya, ya.
0: Ali. Da chok khame kyang rig mam nyung tsa zo. Ari ya chok po tam rin jay na. Chok po tam rin jay tirang gilin tsin nang ni shar gang sam ba gob digi kok. Je ma gilin tsin nang ashikur ga sashi go.
1: Ya, ya.
0: Ya, ni kib demo.
1: Ni kib demo.
0: Ya, demo. Retopnam bandi norma song longa chege kwangzna onkari hta ma song longa chege kwangzna hokari hoka hoka tinanga zge zge kir ge zge remo te shali te ni tali sha koga hta ma song longa chege kwangzna star tar ji nang kir ge remo ta ta ge jin na ta mo zga ka ta zir koga ti cheng hta ma song longa chege kwangzna hokari norma song longa chege kwangzna onkari Та онкарг мамнун зо кхмекра марты марту гчу а данди тапкынган дена тамаг кырг дан рушуку жара тызынына тапкап чежигону те а та онкатыо ка онкагынга онара тавлгри мара тавлг дени так ки тапкынган де кони тмозрела онкари Rechukpa namba dayang di tsuk gangga dayang lansan dayang tong tsam dani yugran ta lansan di yer tsum jingan karwa thar jata hi dang noro tsuh tarkilwa shiklu chichib tarkilwa gangchak tsang dang sonam rin chini namchib jaga namba tsuh tsum jingan gwanzi ni tang jimi lansan nga tsuh thayang jil jah hi delak

0: Deba hobi dinar Devre do la ghimas Deva chungla chikpa di Chembi deva thumas
1: Chowun oshkla gongchen je chetra lenchen
2: Zatsi denbi nyan kun jokpo namba chen nambi shka kamsang. Darta che chika sanshi nangshan bandan na chogun wokila longchin jiw che chit lenchen gin. Tengdi yu che chit lenchen nang de chogun marga loja che mi argegen che mu denchuk lag jiw che chit lag nang vi. Yile gangchin shke je wada chobi fdan ji. Shtag jinjig bi gnamshil. Kienchuk sati she longshi ba minta de gochik she jien bi. Namba chi titar sanbar rga si shi.
3: Moyuka adagjukuga tahtawa jukuga manango mawa jukuga te talong jini chechre tuni tev tuni tev na tuni chere wa kala ta ta wa ta tev ni tomu khijoti a chose k jot kan wa kan azak ka dang kan azak rono shepu yende main ba re Shashe tamate pala kadung kang azakara. Wa kang azakara jige shepu yenre ingunara. Tige chepate khigua. Shige no kansongre zidato wa kang azakara. No kanyido ke zidato kadung kang azakara. Oh, ti chepayo. Tota manang tang pu shitaka. Shitaka zidato manang tang. Pūnyika nāng pāncīndi, nāng pāncīn mānāng tāng pūnyika mā tōng mū mēnā, āyū mēnā. Tīdī tā tō chīnā, tīndī ngīlī tīsā jīpī tīnā, dīvā jīpā pūyīgirī. Mānāng gā dīvā jīmī tūkā, tī dīvā jīnā pūyīgirī jīpūgā jīgirī. Khuēr nā, jīmbā tāng wā tāng āzhīg tāng, tīgdōng chīl wā chāt āzhīg chīl, pāmīn dīnta chīr, Wajar azal cer, dan tercer nen dana tenu tu nja, dana tenu tu nja. Dene dana pemba monder, hama lolong tu ina dene cuma tu dana kada u nja, kada ina kerus sengken tangan, sengken tangan gomu aje u nja, sama sina sama iga u nja. Tadi kau tata pamin dan tercer ju tera rengko susukan ane caya dikiri kuat. Tadi yang sentane tejuduna apara masentane ta yerna sikam medelari mari mata te segunna anyentna taguni na tudung benyuguni na agang je kejuguni na la ta jamna jendra khadai kejujina tiwa ta ju ko ta ta ngatan ju yang kanzna sha yo iman ju gud ka ta do khot ani kung tu ta to ti to no ye shung lo long gun dani ti ta de yerna che dele khadai itana ti chopa ge nge ngka chopa la na me pa de ya ngka chopa la na me pa de ton to ta lo sukke ka na ta ga ra zog ge ma wa re ta ga nge ge ga ra zog ge ta ta wa re di sho ra chi chu shi ge sha to wa ka ra zog ke ta de wa re so na so wa sa ka sa zog so de wa re ma wa la ka sa ka zog so ta ta wa la ka sa na ro su ka zog so re Yan de pu nan di tang xi yin de wa zhi ci ni wa mo ren de wa zhi ci shen ba mo mu tang pu ni zhi ngi li ji shen zhi bi ti na mu tang pu yi ngi li zhi bi ti ngi ji shen zhi bi ti na yan pu yi ge ne tin de wa zhi ba yin zhi mu yi ge tin de wa mo zhi zhi wo ge de ni mo zhi ni meng guo yang kar kru jin zu ya wo na ti ti me hui jia ge ni ti kan er kan ti me xie wo du ni na di ta la ki son na ra sa zhe ri di li ci ge lu ge lu ka zhe ta la ki son na ra sa zhe ri di ma la ri wa gu nu ri ti ri mo la ta ti kan li ci ge lu ge lu ku ka al ci gu na ra ri ni zu gu ka da ri ni zu nu ti zhe al ge kan son ne ta Shih mu gu gu hiling ni xie yong gan di ge zi ni ri ya, di ge ri di di ge tu ni ya. De hui bin zhu zhu na, ji cu, ri ni ji cu zhu ma di ta ni, jeng gan ji gu nu, di la chi zhu zhu ji cu gu ru zi ri ya. Wa ga na ru gu ra zi ge gu ru. De wu du, gong jian bu yin ri zi na ta, Kairu tsundzera tamo tsundzera tato hongpo soma dawa na dhiku na ta Hani tsukwa shiktani taro meyongwa karma sanchizo Kairu tito khikto gori ta shikni tamo shayayo na Tiri ya tiku tito tita gorda nari ya Kuga ta gorda zini shik Tamada shungu uka ta Hani ndigi shiki Ta sha mena ta chikseil hen chikseil ocha tato Ta yongna di mure di ta tiku tito tita gorda jiri ya Gurgishik tono, zini gurgishik nungu ton tarit, wa ga narun gura zungur, an ga narun gura zungur mara, tito ngur tono, maa xie gurgishik tono tira. Dekhi chi tangi gurgishik tono mara, dekhi mepi ngur tono zeta to, an ga narun gura zungur. Ksan zini gurgishik zeta to, wa ga narun gura zungur ti. Chungar chim, wa cha shen chi chima thazuk chim, wa cha shen chi chima thazuk chim. Data kake kena na, Yocho ta yukara Yuaka chik chim chim chim chami chim dhili Kuta ba tachola domo tina yukara Tiga nanga chami chim dhili Ti chi chunga tango Ringa ringa chi chunga tango tiri ya Ringa ringa chi chunga tango dhano Ti nga chim tajira Jim jim dhina ma Mawa tang tahta ra Chim dhina kathira Chim dhina dewa dhpa ra Tanto ta Chia tung, wata shenche tunga thazog tung. Wata shenche tunga zog tung mawa re. Wata shenche tunga thazog tung dewa re. Aman ti guno wata shenche ta thazog ti re. Mawa la wata shenche ta re. Tahta wala ata shenche ta re. Chente chig, lukwa ge yara chig tangdu guno chig. Jo, mawa la anga ya tanja darun jo, kazon jo re. Tata la angaya tanja narun jukka sajun jure Diva la wakaya tukcha ka sajun jure Data re Data u shichaka mutang puga ngili tisun jupi tina ti diva jupa Zwa mu ngili tisun puyu xiongi jupi Puyu xiongwa ga jitsa tato Munji yamba munji ka puyu xiongwa ga jitsa tato Tira zi minja niga mishchiga Zi minja ra Ti zika zi kishchiga ingo nara Nda Dewa ta kitsi kishchiga ra Mawa ta tahta yang kira ra Ti jebu ti ra ta Nangisi na zhuwa munda Ngeli ti sim Puyu shchangye dhapi shenjiga paa di Khwena wa gaya ta dana ru dhu thajaga di Khada ingo tonda la Wa gaya ta jaka ga jya sazhaga ji Shashi nugu tunda la Kimbao chu shetang amu Wa gaya ta jaka ga jya mawaayin Wa gaya ta jaka ga jya tazhaga jya tahtawaayin Ndara yunu diwa dhapa Wa sha sazhaga si Lishi tunu wishi Wa jya shenji jya sazhaga ji Ji tunu Mer ji tunu wishi Shari tzir Data ngazu saga ta tsema zake, khtsema zake ya Ngonji kain kazira ta Allah tita sharon tu khatong Wata waa sajag tsepte, wata waa sajag tsepte Khatak shigishe taktono Tsoma chada Chutso chana Shashigishe taku kata, chutso kishara shigishe taku Tsoma isha, tinyuwa tsepe Tsuguke ya Ya Tsu chi khshung Wa xa xa xa xunga xa xuk xung Di xung dhiga nang tos tu uchir na Layoq ne ka tungu nu tiri ya Layoq ka la tsak nu utun Layoq ka la tsak nu Ngu ngisi ngurto dhiga arda Dishele akindunga raksera Akindunga naksena Layoq a suni ta Akindunga rakshikra Akindunga nakshikna Gu nu tiri ya Ti ngu kuk Yutu nu utakita Hakuni Ala tukunu tiniya ta kshung da jiri, wa sha sha cha shunga ta shuk shung, tsikisib shung da jiri. Jawa shu tunu, jawa shu, wa sha naru shu la shuk shu. Ta chu tira manjo do tukunu tiri khutiri, ti shu ta. Muzi sana ta khidu, unlan juu shika ta chu na shuka cha tong ta zini, ta ti ngu ma shu shu ngu mu yin na yin na maru mu la ta. Hala cha tu chi wama cha mishin wu khatu ra Ola juwa shi tani chua wama cha tuwin di tkini ya Ola ta tabuh ta hui tu na Ola juwa shi ka tuwa chua shi kwa cha di tuwa ta ta sung zi na Ti nyak shi zi na dee dee dee dee dee wa ga ya ta da shen che zhe sa zhe dee dee dee dee na zhe ge shenpa su ku no shenma lang no dee ba ri a kyu de cun zhe na kyu dee hteng ge na chi le ge le ge rung gu ka ta kyu zhe ku na teka ku gu kyu zhe ma ku na ta dee me na teng dee do ku de ge hteng ge na rung gu zhe ta to ta shenpa de ga shen shen zhe shen cu le yu dee dee lo ku de dee dee zhe zhe dee nga dee zhe zhe Rukhwa ge lakko sabba tkhna ni ngô lang tang tga ngô lang tang ni jibu na ka chung tang ni dhan tang ni ta fhir gu ka ta fhir fhir fhir fhir fhir tang ni gu ti ji zhe chir na yi yi shimbo shau shau nung ti lang na zhe ti ji zhe zhe ji ji di shimba fukku nung ti ni nga ji zhe zhe zhe wa sha sha chi shika ta zhe xiu chung zhe xiu zhe chung zhe xiu zhe chong zi xiu zi na zi na ki mi lan bi nang chong kan zheng ki kan zheng ki ki mi lan bi nang chong zi gu nu wu nyang a xiu chong zi zi zi wa xia xia zi xi ka sa zi xi ki mi lan gu nu wu du xa deng ma yi na xa xa zi zi zi zi zi ki pe lian ni ma zi zi lan ni guo mu sun shi ni ni na qiu ra guo mu sun shi zong zi zi dang san zi ge ki mi lan ni dun ji ki lian gu ni hui zi zi na 你说了你，我妈。

ना कुछ मारे कपाक किनो दिखे क्यों का दुगे दुगे निकन दिखे निकु का निकुनो ते जिस कुके आ तो तो खोते छे कल दे छे तो ना चारे तापाया तक्षा चाजगुनो छे कल दे उधो चाजगुनो तो मारे करी जो रंगा दांबलंग जो तोमो मारे करी जो रमो तो तो थेलो पकमेत्रे चीरंगा cha tuk cha ga shing ja go de tam ke no tuk cha ga shik tuk cha ta yan lo zo gu ta nga zu tang chu de chu ta ne sha pa ta ye ta kan ra gu ta do ko gu a zo do ko ta cha shi ta yo shen zu du te ti ri ya cha yong jo ta ne on de ta chu ge ji ma ta ta ne ya zu kan zu ta ne zo do do da da khtunga na zadig jatane tanguno teta jekang de konte kato khanku khanku de nonda dongo si trujo mai si jine yanda marak sunu kiti mare zini marak ye twa ga dani jono kitere tu tri jono kitere ama ki Sukum, khpa kun, khpa kun de na tere, kichik kere, gyuti, menu tang tang tere. Sawa ku na, dungu wa sapa gishin tsovat lang tang tere. Si ku, digu kundi shemnu tundra, wa shama tazuk shem, wa karata tama zuk tembi dara, shembi dara, tembi dara. Ksutu koto, ayoktu koto, ta te ta na ru tu jo no ta te tho pi a da re tho pi chi chwa chi chwa chi ri wa ka ya ta chan de nge chi sa jer chin di yin je ne chi de re na chi li mu a yong ge to no ti nga chi de je re chi li mu a yong ge to no ti nga re chong wa ge chu pe kri chi le ge so ni chi ka to ni ta Goma zikti, seti, shtili, tohtili, xikitak, xikitak, xikitak, yatili, tajimano ri chunga tehti yita, pa hali soni titongor chunga te, shukani jimlari waga, ri chunga jekira soni, nanga ka adaba munga onu huja samak, shunita shakadeta namo. Taga, tili, xikitak, te onu teta, yansanu teta, jiri jiri ya. Xikitita munga gilog soni teri. Xikir udu oyindiga, jir pe hane kuwa mishchi ga tangsan kuwa shika tu goko te kuwa mishchi ga pe zinu chira zi khchika tani chi mua shona yamna tanga mua shontana te pe zi jira nganche khankan ra ta ganga kuwa chitka kuwa ra ta udo tangsan ka kuwa khsara Anda ni tu kuar, di yang apa saja barang, di yang anjir saja. Kuat eh, punjir siung tangzir, apa naru pu, angkaya tengja senjir jira jengje, punjir siung tangzir. Anjir dia ni na cincang je, cungau ke, tangzir semciu ke, di yang apa saja. Anjir dia tu cincang hani, dusu. Chidhara rikata, tangsa hani yu kuwa li kuwa na na doko, ti nyinga pedi ji mara, ti nyinga njiru di jira, punji shuntang di jira, puu di ni, rikaka nani kuwa na avalonu nyinga puu di jira. Ola, dhisuwa namba, mashkinu nyinga njiru di jira. Ti takata, punji tang peji nyinga nato kakaya ta, ta sanji kato na shikki shiku ni munga, shikai shiku ni munga. Ya che zugu ke, ne ya che shiwanda alo teta sharong tunga de tukwa de tunga. Da yung che zinu nanto yina, yinji ke nga che tsune ayina duke, jinsa china waka ya tuk chanda nge cheta zhuk cheta, wasaka tukka ya tuk chanda nge cheta zhuk che nge nanto mishik mo. Waka ya tuk chanda nge cheta zhuk che chudara, wartuk jina atung utunga, wartuk jina atung utunga. Wa saka takka ya takcha ninge cheta chakche chi maa tang tono tiende chi maa tang tono chi che tang tono wang su chi che tang tono wang su chi maa tang tono
ཁྱི་ཡང་ཏང་ཏང་ཁྱི་ཡང་ཏང་ཏང་ནོ་ཏོ་ཏེ་རེ་མོ་འདེ་བར་ཐ་ཅི་ཡང་ཏང་ན་ཁུ་ཝང་ཚལ་ཅི་རེ་ཤོང་ནམ་རེ་གུ་ཝ་ཏ་ཝང་ཚལ་ཅི་རེ་ཤོང་ནམ་ཝ་ས་ཁ་ཏ་ཁ་ཡ་ཏང་ཅ་དེ་ནེ་ཅེ་ཏ་ཟག་ཅེ་ན་ཏ་ཝང་ཚལ་ཅི་རེ་ཤོང་ནམ་ཏ་མ་ཐུ་ཁོང་ད་མེན་ཏང་ཚང་དང་ཁོང་ཏན་ཏ་ཅི་རེ་ཤོང་ཏན་ན་ཏེ་
kuwaad, tenge nantun tiri a, ti tongre na tongre shikitoxiu dhigi mara zhono tiri nga, tem tazir, shem tazir. Agung pa tel, hui cha ge nantun, maku na ku, huen cho zhe na, udo, agung pa chenji tsikir zhondi ta, sukha she se na, tsirna, kori she kunu tsikir nga, agung pa chenji tsikir tsiri ya, kori she kunu nga, yamna dewa kena na, gapuz ga wak nitsi kong shio mta mta ne duka, gacha tamu tamu mna mse ne duka, o nitsi, alor ta kaga shio tka ten tangda, ten nitsi ma yi tka, ka shio shia mnda ta kenge tina shio ten zi tato kena nang tondi yonir, kena tondagda yonir, tondagda na kenge kisha shio mta tkunu, tiga shio tenu tik shio kena min juga tondagda ta juu shuka juu ka, o tini nga ta gongpa chenji tkhidz nir ya, gongpa chenji tkhidz nir. Kanga dukpo yunpa dhuz njukku ga, ta kukhti da tani yedan shaga, tseran shaga, tundra shaga dhuzna ta, o ta nge lombe chu ta tseran shaga, ta tseran shuga tonu tiga, lombe nung njukku no tiga ta chavuz jiri, kuwa ta chavuz jiri. Yevi chavuzna, yevi lombo kuja ta to, ranga aganu lombo tishku no tiga ta yevi chavuz jiri ya, rambo. Ranga ganu walu, alo bernu walu mbu jukunu. Dorna damdik si nuutonja. Nanto kaga chengumu damdik si nuutonja. Ananin damsi si nuutonja. Andanin dama tajan dam, dam bitonja. Tawar ti, tawar chanu utonja. Chama ti, chanu utonja. Adachum chung, da wakaya tata naro chunga tajan chung, shiknu utonja. Takaya tata narok chunga tata chung, ksay nugu tunda, tanyiga mashiki ya. Tsikki ti nugu ti ka lhapsha tang nugu tunda, lhapsha tang nugu tunda. Ndu la, dopa la kem, nor ki, lakpa ching, sa ki, ka keng dana ma tsanga tsangra shipa gu tunda. Tikta keng, che tsonu chekka majiga kunu. Udu kanga dungu gudu, huye chintzenga songma la, san che tonin rama, sir che tonin rama, kyomi che tonin rama, tina o, ta manchote, fuke, ta chitgo, ta kanga cha gudu, kante chita, che tonu tido kote, zopa shi gudu, te ta kanga zi jiri. Si kem, yangyang jir, su jim, chi jim zina, yang tu ghalib, chūnū tūtīrē, khalē kālā chūnū tīyāng khchēm dhīrē, yōyōyōm shikū kō kākē nāni yōyōyōm dhūnū tīrū kūtīrē. Tīnjī shchāng, rāvā shī dhīnā cēr bīnū tūtīrē, hārā tārā bīnū, cēr, nukhwā gā cēr dhīnā shikā,
dhokha ge tsarpi nu utun tere. Shidna ji sa kusa ji nu riya, hara tara kusa ji tunu tere. Ya, nis chetu, khshir chel, chih chitu, nur chi, nim ki, khshir udo ta shena ti tsov ngur jugu, ma shena tangsan kai ge arigindi ge aywa di gajo tma di nyambran jokka meka. Shin, shi, air, chu, ki, ndachu ngawo chepra yo nare, kuwata ndachu ngawo chepra yo nare. Air zidato shikuri ngayu te ngumu haya te gunare. La air zidato riga keela ayana keela te shikuri shiha te gunare. Ta tsikisong na ya te gunare, kuwata. Shin tani ta tsikisong no kam chintuwa ta chikisong zon te shiga, te air zi. Shi zina, ngumu te gunamare. Ti kama gu jengkara rinpa ti yungu shikita na chunara. Ti shi zi jire. Gobo shi zi jire bato. Nga gobo ayur zi na. Ti tima zi kacha yungu matak zi. Gobo ayur gu na chi ku gomu ti kama magwa shikuri ti te gomu. Ti te jima mo su chi puto ni ta orga kua yashuk di langi ta kite jire mo. Ti nyinga gomu ayur zi jima ro gomu shi zi jire. Ayur ta shi nyingi chepar tani hungu je kuwa. Tantra ayur ayur dhe na chukwa, shunga jala ayur ayur dhe jire, chi samte nga ayur dhe san juji maare, chi kachate nga shik ayur dhe san juji maare, chi alaga kiti nga shik ayur dhe san juji maare, munju shinta tika shekukum, shekunu ngaya kuwa, kuwa dhe, chika kuka, maa ayur dhe kuka, o ayur maa dhe tika chukwa tarun. Tadukku tiriya, ti ku maashi nara, ayaga nantong maaku nara, ayaga nantong kuna ti tkhen shechi maara. Ta kizi na shiga maashi ga langu ti kiri, shiga shiga ni tsangu langu ti nga chuzi jira, kyunzi jira. Shiga maashi ga muga gari kawa lukwa kuni shangyaya wana tana ti nga kuzi jira, kira chuniga ra shikina maari, wata ti mishi ga. Ayar, shin, shin na shira wunu maara, shiranga shira shira yunga riwa wunu maara, ayar tang shiniga shira yunga riwa wunu ra. Titaka wudu chichuga jirji tato, ndamungdiga matzu koshu kishoni ta, jirga nga ardavi nyambara chukha tong, kong wokka la thambara, kong wokka la manthambara, tita ardavi nyambara chukwa. Shi wudu tangma chidi wuko na, ayar maa dhunu wa maa tsundi kamao tangmaa lootaa aga chidhu tiyo ka te chidhu tiyo ka na kain wakaya adas horu shik zhina dhuo ka jirmaa zhina dhuo ka jirmaa re adas horu shik maa dhe jirmaa re jirmaa dhe angi maa dhe adas horu shik ka maa dhe adas chak ka maa dhe tamo yoon re gishi rinpo chi tsanga khchonga na na chanri khushu tang chi tzadhe jo tzadho adas chak re Chanrugdi wakashatane ti tukwa shikore kushu di yakatito di kiwekhsashi nore. Kiwekhsashi ni ta chanrug kushu di tika kutunga sombo na tika tiyo. Tuka gishi tada jimatya nganchika kiwagara tika tiyo ni wula da. Tugan zangipa tamo yo di kutunga tino di tuga shika shari chayatane chapara chataka di tamo yo. Ndi shiga tuni chuchwende nyambrada yu zhogodun tere. Anima ki, agan kar, di agan kar guno tsu chuchu tangsa agan yuundika. Lata, chidika agan kar kuka, jikshika agan kar kuka, tiji chibu agan kar kuka, amalara agan kar kuka, tinkaka agan kar kuka. Jo agan yuwa jyotu kuka, agan yuwa sonu chukwa, matungdo chukwa, agan nyano chukwa, ma nyano chukwa. Agan kar siwe agan ti kuwa chidira ti kuku ya. Kar siwe kar dino chidika kar nara ti kuku ya. Kuwa da. Aduji lhokhunga sanga ka li chidhi shi na ti shi yu agang cha ti chora shintang ni tzu niri agang kirti agang kirka nanta tiri. Ta dhani zoni ma ki chira uda sanga ka li nditak thanche po li ra choz nuwa tiki tundi agang kirti na kuwa da. Ti ma to aduji lhokhunga chukcha ma ku na sanga ka li shi maro nara. Sanga ka li shemarung nara, shi nan diyo wana mara, shi ma tano niga anama nara. Adurji lhokunga aga kirna chho aga kirtang nuga jini,
Chungrengara tan tsuk tam tambi agang lang tang de. Da xe ma zari mer lang nu ma re. Da u ma chighe ta mer lang nu re zari ya. Chi la kato, jepto, shchito, shchito zina jepto nu utun de. Jiso nu utun de. Sanje shchito zina jek kishito nu utun de. Jepto shchito zina jiso nu. Jemna zhigu kuz nu utun de. Chung chung du nu dhanzi maiga pangnu gu tuan tari, dhanzi pangnu. Chung chung du na, kangwa chung du na kang chi nguwa tangnu gu tuan. Si chi du na, oyu sama shini shaa liu nu tiri ya, tangsang ya juju guanju saakana ni sama saajur gata kadayi yi dhukunu, gukwa ga saakana ni sama dhukunu ti khatsa yi dhukunu maari ya, lito dhukutata dhukunu. Ti jebu tiri ya si chi dhunu ga chinda, chinda ga nanta tari, guwa dhe. Sadhanda chenga nana, lotok chinto dhukunu, lotok chinto dhuna chiga jignu utonja. Sadhanya lajaga chiga jignu tiri. San chel, jansar ki, Kurji, Kurto, Ki, Kunto, Hta, Chunto, Longi, Chuto, Kamu, Gal, Lama, Gal, Cho, Gam, Ayangla, Dr, Gu, Gi, Gu, Gig, Gi, Wasa, Gatr, Ganaru, Gu, Sajar, Giri, Nirachidoka, Wasa, Gatr, Ganaru, Gu, Sajar, Giri, Ki, Gi, Tita, Wa, Ganaru, Gu, Sajar, Giri, Kumba, Gum, Kawa, Gi, Lanto, Gorto, Jangi Jignu Uto, Tachi Senu Tire. Ki, Jang, Tirater, Gorgo Nanto Shire. Li, Zi, Mu, Del, Changwa, Jang. Diga Changwa, Jang, Dono, Sikhnu Uto Na Kuku Nere. Anga Sikhnu Uto, Sikhnu Uto Na. Chang, Jang, Chinu Uto Na Kuku Jire. Chi, Jung, Tangwa Shinu. Udo, Chi, Nyokpa, Nga, Tan, Chi, Tato Na, Chi, Tangmo, Uloka, Tire. Di, di, ka, di, lam, du, ci, gil, jenj, jento, trimi, jeto, trimi, dada, trimi, jeto, trimi, manu, jenu. Tun, jiv, u, jeto, nurji, jil, na, garishi, nu, tunja. Kuwa, jeng, jimmer, ji, matita, jinu, tunja. Vrchek, majiga, jinu. Changwa, ji, wang, ji, Vareme gir, vareme gir dina dini adukpushi nugu tunze. Vareme gir dina dini adukpushi nugu. Akkakishik tundga, di kwa, udu naru lukuzi. Naru ti ya digi sula taan bakhtu uren, bakhtu ti ta akkakshona ta tiri. Dini nga gir zi. Na gir dina, Nurje gavi dhina shiang nugu tunde, wata kata kaya tak shiang nga tajak shiang, nurje shiang dhinu tunde. Lanta gu, lagpe gato, ti gi nundi tunde wati maari, ta ti ri, ta ra ta ta ta yi kata, ka ta shiang ta ra ta ta kutri ri. Wa ra ta ta kutri maari, san ten gum, san gung dhina, shiri chikhnu wundri ri. Shiri chikhunu wundiri nga san gondi zi. Shiri chikhmana nishi paga lukuda wakata chu diya gondi zi maari. Ka gi nambar jang, lapar jito, shir jito dina tanga jito nu dina. Chi jang, chi jito, angan jang dina kshion jang nu dina. Kshion jang nu. Tre, di, lu, jim, kapa jim, kapa chim nu dina. Shun zhiv, shun binu utunze. Tukke zhito, tiye zhinto, jandashi nu utunze. Jandashi nu uninga, wasa ka tukgara ta jashinze, zhina ta zhig zhinze. Tun zhiv, udu zhig, ri ji, chenta zhang, lima zhu, nurje ngantu na lashi nu. Ala gagishi nu, ala ngishini gagishi nu, tininga nurje ngantu zhig. Tsima ngi sa chaknu utunze, ngi dina sa chaknu utunze. Tawa ngu, zhaduk ngu, vima ngu, yonda ngu, giwa ngi, chan ngu utunze, shun zhinu utunze, chan ngu utunze. Uchundi kadi krimu utukta njuwa da, ti manche chichu uhti,
ᱫᱮ ᱥᱩᱫᱤᱱ ᱨᱮᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱫᱤᱨ ᱠᱚᱱᱫᱟᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱫᱤᱨ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱩᱨ ᱡᱟᱯᱟ ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱩᱨ ᱡᱟᱯᱟ ᱠᱷᱩᱫᱟᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱮ ᱥᱚᱪᱤᱠ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱢ ᱵᱮᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱤᱱᱮ ᱡᱟᱨᱟᱛᱟ ᱱᱚ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱛᱚ ᱭᱚᱫ ᱟᱭᱩ ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱩᱨ ᱡᱟᱯᱤ ᱥᱮᱱ ᱡᱤ ᱯᱟ ᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱟ ᱭᱮ ᱞᱤ ᱡᱟᱯᱟ ᱞᱤ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱩ ᱡᱟᱯᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱤᱞ ᱡᱟᱯᱟ ᱡᱤᱞ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱨᱮ de hui jiu ran chu ma ya tong a te de wa yi ke ten se ni wa mo xia wi ye de pa la ji pa zhe zhe de ke tong de xia ni wa bu te ten ni wa mo de ti te xia wi ye la ji pie dan de nan la chu zhu tong ye ne hui jiu pa no ku la yi shi te zhen te gu dong de chu zhu jia nu kan re wo zu he xia he xi li gu ka gu na wa ya te xia ᱮᱵᱤ ᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱠᱮᱱᱥᱤ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱪᱤᱠᱥᱤ ᱟᱫᱟ ᱠᱚᱥᱤ ᱛᱚᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱣᱟᱭᱟ ᱛᱨᱥᱟ ᱠᱩᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱴᱩᱨ ᱪᱷᱩᱴᱩᱨ ᱫᱮ ᱡᱚᱡᱩ ᱜᱤᱣᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱡᱮᱱᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱡᱩᱝᱜᱚ ᱠᱷᱩᱭᱡᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱴᱩᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱢᱮ ᱡᱚᱨ ᱜᱩᱠᱟ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱠᱚᱥᱟ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱡᱩᱝᱟᱱ ᱡᱤᱠᱥᱩ ᱛᱟᱱᱭᱮᱛ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱫᱮ ᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱮᱛ ᱥᱩᱝᱜᱩᱠᱮ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱤᱞ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱚᱱᱥᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱢᱩ ᱡᱚᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱢᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱱᱛᱚ ᱣᱟᱭᱩ ᱱᱤᱣᱩ ᱡᱮ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱧᱮᱞᱟᱱ ᱡᱟᱯᱟ ᱠᱮᱵᱮᱨ ᱥᱟᱣᱩ ᱠᱮᱞᱚ ᱠᱚᱨ ᱥᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱠᱮᱢᱵᱨ ᱥᱟ ᱠᱮᱱᱚ ᱠᱮᱢᱵᱨ ᱥᱟ ᱵᱤ ᱛᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱠᱮᱱ ᱠᱷᱨᱢᱩᱢ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱡᱚᱱᱚ ᱠᱩᱡᱩ ᱛᱷᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱯᱷᱩᱱᱟᱱ ᱫᱤᱛᱟ ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱥᱮᱨᱚᱫ ᱜᱩᱱᱩᱣᱩ ᱱᱟᱝᱜᱟᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱯᱟ ᱠᱟᱢᱩᱫᱮ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱯᱟ ᱠᱷᱩᱭ ᱡᱚᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱨᱚᱱᱮ ᱥᱚᱱᱚ ᱩᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱢᱚᱫᱮ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱚᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱱᱚ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱮᱪᱮ ᱢᱩᱫᱮ ᱨᱮ ᱛᱨᱩᱜᱩᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚ ᱧᱮ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱜᱩᱠᱟ ᱟᱫᱟᱜᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱤᱵᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤᱯᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱟᱫᱟᱜ ᱡᱟᱯᱟ ᱢᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱟᱫᱟᱜ ᱡᱟᱛᱥᱤ ᱪᱷᱮᱢᱚᱫᱮᱨᱮ ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱦᱩᱭᱡᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱢᱚᱱᱡᱤ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱚᱯᱟᱯᱩ ᱪᱚᱥᱮ ᱫᱮ ᱟᱜᱤᱯᱩ ᱟᱫᱟᱜ ᱡᱟᱛᱥᱨᱮ ᱪᱚᱥᱮ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚᱥᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱪᱚᱯᱟᱯᱩ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱥᱮ ᱯᱟᱨ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱤᱜᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱮ ᱪᱚᱯᱟᱯᱩ ᱦᱛᱩ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱪᱚᱯᱟᱯᱩ ᱯᱷᱟᱣᱟ ᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱪᱚᱥᱮ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱥᱮ ᱯᱟᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱜᱟ ᱠᱩᱡᱤᱱᱟ ᱞᱤᱛᱮ ᱫᱤᱥᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱤᱪᱚᱱ ᱪᱟᱨᱤᱭᱩᱱ ᱫᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟ ᱞᱤᱛᱮ ᱫᱤᱥᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱪᱤᱪᱚᱱ ᱪᱟᱨᱤᱭᱩ ᱯᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱪᱟᱞᱟ ᱠᱩᱡᱤᱨᱮ ᱪᱚᱱ ᱜᱨᱯᱟᱯᱚ ᱫᱤ ᱟᱜᱨᱥᱮᱛᱤ ᱟᱛᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱯᱚ ᱱᱤᱣᱩᱛ ᱥᱮ ᱯᱟᱯᱤ ᱱᱤᱣᱩᱫ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱟᱫᱨ ᱱᱚᱛᱤᱡᱮ ᱪᱚ ᱯᱟᱨᱥᱮ ᱪᱚ ᱛᱚ ᱟᱜᱨ ᱠᱷᱚᱨᱥᱮ ᱟᱜᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱣᱮ ᱥᱮ ᱯᱟᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱵᱤ ᱥᱮᱞᱤ ᱥᱮᱥᱤ ᱪᱟᱫᱟᱨᱤ ᱫᱮ ᱥᱮᱞᱤ ᱜᱮᱛᱚᱭᱤᱱ ᱜᱩᱠᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱜᱮᱛᱚᱭᱤᱱ ᱥᱮ ᱯᱟᱯᱚ ᱞᱟᱭᱚ ᱯᱤᱞᱤ ᱥᱮ ᱯᱤᱞᱤ ᱥᱮᱞᱤ ᱫᱮ ᱪᱚ ᱥᱚᱢᱵᱚ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱭᱟᱱ ᱟᱫᱟᱢ ᱵᱟ ᱟᱡᱚᱱᱣᱟ ᱥᱮ ᱥᱟ ᱥᱮ ᱯᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱥᱚᱱ ᱟᱜᱨ ᱥᱟ ᱟᱜᱨ ᱠᱚᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱟᱜᱨ ᱥᱤ ᱥᱠᱩᱱ ᱛᱟᱣᱮ ᱥᱮ ᱯᱟᱯᱚ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱜᱤᱥᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱤᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱩᱫᱮ ᱫᱤᱝᱤ ᱯᱚ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱟ ᱟᱜᱤ ᱯᱚ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱯᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟ ᱡᱟ ᱫᱮᱵ ᱦᱟᱥᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱱ ᱪᱚ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱮᱛ ᱛᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱩᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱪᱟ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱛᱩ ᱠᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱭᱟ ᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱵᱚ ᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱝ ᱫᱤ ᱥᱟᱣᱤ ᱭᱮᱞᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱫᱤ ᱭᱤᱪᱮᱱᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱭᱮᱛᱟ ᱭᱤᱪᱮᱱᱤ ᱜᱟᱥᱪᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱢᱤᱛᱚ ᱣᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱟ ᱢᱤᱛᱚ ᱣᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱜᱟᱭᱵ ᱛᱟ ᱢᱤᱛᱚ ᱣᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱴᱷᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱛᱚ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱯᱩ ᱪᱷᱩᱪᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱢᱤᱠᱤ ᱢᱤᱛᱚ ᱣᱟᱢᱟ ᱜᱟᱭᱵ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱱᱟᱜᱩᱝ ᱢᱤᱛᱚ ᱣᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱮ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱮᱱ ᱫᱮ ᱢᱤᱛᱚ ᱣᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱫᱮ ᱱᱩᱛᱤᱥ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱱ ᱪᱚ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱭᱚ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱣᱟᱫᱟ ᱥᱮᱱ ᱪᱚ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱮ ᱱᱮ ᱢᱟᱨᱮ
Онча сидишчига, радишчига, бадишчига, дачу тумтыка. Цена ранди мышичи тамо майбе дахчичи нанга зычан тамати мыганга тайня тызгу кумо. Дивалата мышичи зонжати зычи шинчичи тайня тызгу кумо. Тината мышичи зоншат гуну гучатила шедаука дедаука тадхута санчага как кичу мышика. Azong xia xiwi azong a ka zong tiw ka wa zong tiw ka na yiga ti zhukwa. Ti tanji ka kichu ka mishika, kichu sumbo mishika, tanji ka ka ka. Yinji na ka da shen cha zong a zong zong zi juma to, wa da shen cha zong a zong zong zi marong ka. Ti ndiga toni ta ti zong na ta, ozo ngonji ma nang ngay po zhen zi pa zinu, di ngay po zhen zi azong zi xiwi azong zi xiawi yila ko zinu zi. Zanzana yechana kudinu chira, khtang khenpo, mituqa yibtang khatuk la soqan zang khenpo sara zana, mkshir, mk nambir khiwa ra, mk nambir khiwa ra chikha zongzi na mk hongu la tani zongzi. Tena ta mk hongu tang, mk nambir khiwa na zambar, zambar. Mk hongu zongsha ga yika miwa tansha zongzi chira. Tengi wana chepati dhamna meka ti mendo wata Aji jima rukhe loti tanga Tramada kituk naav chongtuk paata songyo ya Agaksha, agakparsha wa Agakshi chung tawe shepo jantang Ngisan dewi shawi yichi ngay wata Shepparsha, shetu Agakparsha, agakko tawe shawi yichi dewi Shawa se chichi dhani jenji ngay wati Tena ta ra nyi gunu kong nga ra da shepar sha tang shesha nga ra. Shepar sha sha vi yit li sha li ra yil nga ra shesha yit ti tang tong a da. Ngi uwa dhag tang zhen nyi ka dhapi shen nga pa da. Ter ma tukpi ti sim li, ter ma tukpi dhnu dhag tang zhen na ma tukpi dhnu tong ti krimu ayena nda tarung udu nyambar dhin chuk chi uka chidhir na. あ、だけにて、いい、あ、地位たたわらじゅまと、あ、だけにて、いい、ま、地位たたわら、じゅまじゅ、でかしゃばんで、たん、おど、ち、けいこが。な、たた、ちゃるでごかて、ちゃんでげちゃたじゃ、ちんで、なんとんだ。あ、だけにて、いい、地位、あ、地位、たたたわらじゅで。てじ、ちゃるな。あ、だけにて、いい、わ、かんがたんで、ディーなるな。 마능탄 Gukandi maase kungandi yangungandi tada uchu shikwariya di yona Ngunji kata nigari kongla njiru tana Ngunji kata nigari ngipuwa ganta tani ngipuwa dhata ngipuwa zhe nikala njiru tada Lichi ganta tani shali ta shali nikala njiru tada Chanji ganta tana kata niya tada Tina maana nika shiwe nika gana nantan Nyi shiwe nika nantan riksum Агиви жүгі де, ли чи жүгі де, чи жүгі де, тачу сабу же.
다티 말아오나 원주모 아윤나 고까 원주모 아윤데 더판 조아포 조실 이 특파포 특셰 따 샤셰 타

하론디 초크 조차라

하론디 토크

Yeah.

코리에 용하고이 아사다가다오고고 사터제 사크벤드가고이

츠그리고 녀르고젠당 고영아리 장구짱그리 에드그 짬바 고영아리 하야끄나